kumaliza jani Raila anayeweza, anayeweza kumaliza ukabila ni Raila ukegonea Silas Jaka.

0: kaka o koko korobu pesa bisongo ya to bare baze meze na bantu sa esprit to renye lokola yo na likolo biso ba yankela se
1: amen
2: amen.

nang nuru kinyo mbas nang nungkagen nungtongolong atu monyo nga badu atu monyo nga kamba ane tu monyo ngolango tu monyo nga tuara tu monigo nagi kiwiro jabe.